Puthot pang sam tuan si junang chi. Lang kapasu I apuli along amat si kapang pang sam nang chi. Akaprega puli along, jong si pa joy tu puloti labang so alang chi ho tu detahai. Donkor lapen lang tuka kung arai along, lang pa chitivok long letet nang chi. Jong si, lason chitivok du puloti lasua dimalong, bleaching powder, mati, bleaching aduk rikalite tai nang chi. Kijuna lang kibi I alang bong, mati apule, kaiketa di ver nang chi, lapen lang kachu ena huta, iri penchi pupera abekidu ahar lung pensi lang chusok nang chi. Aduntu lun barim alun kerot kapar jua chai mek ang deng along, aprang si dancing teron penki lun, hacha kana lun arjuik sinang.

Ang pinamdur tong sikot pe ng kanuho ka jok, to monte printa kachitonti ng dutanglo. Kiring et apian, ring dok ring nipen kapiring jiapan, teng pi inang jilapen raikom ng ji. Det chan ri chan jay lapen, alira chom kipi duapan, teng pi inang ji. Polochi napen plastika hormu ki enpen chipahilu ng ji. Polochi napen plastika hormu, kachipiri denga joini, tomonte print, dong chan lapen, langbianta chihu etlo.

0: ಕದು ಅವೇತ ಚಿನಿ ಮತ್ತಿದಿ ಲುನ್ ಕೆ ಲುನ್ ತ ಕೆಜೋಯ್ ಕೇಗಲ್ಲಿ ಲಸಿ ಅನ್ನು ತಿನ್ಸ್ತಮೆ ಕೆ ಅಂಗ್ ಓಲೆ ಪುಪ್ಪೇಸ್ತಮೆ ನಂಗೆ ಪೀತುಮ್ ಸಿಗೆ ಅಂಗ್ ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪೀತುಮ್ ಸೈಡೆ
1: ತಂಗ್ತೆ ನಂಗ್ ಲಿಗುಪಿನಿ ನೋನಮ್ಮ ಕೆ ಕ್ಲೆಂಬೋಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲಪ್ಸನ್ ದು ಇಗ್ಮ
0: ನೋನಮ್ಮ ದು ಲ ಕಥಾರ್ಸನ್ ಸಾರ್ a project along jirni alangli nang palun iglo ijir bangke lun che thak apen ijir bangke solo non klang kle lang he sami alun bangke tangelo tarat hong jai long paklang dapo
1: nang li lun ki lun nang ning ke hang along komat si nang li phan rd nang ki pidun
0: che thandam lo puloti nili phan ani na ching samtum do pik hempens tami apod do lapen ke jirpi jirpo lapen kithe kiting lapen rong rup isi tami lapuson nilipan akang tu yang deng na pali donji phan ano tinta nanga cherap dun do labang ke ni ta ko pailo busi chema tha dam lo he penang ana tum nanga rap dun ta dolo dihin nang pi tum ta dolo lun cha salam moy lason penenon pu he penang an tum dolo
1: tangte ijira lun kabonda je phan ko anar ni nang iklo
0: ke thega tum bang ke lake malom suvet aporta cho same isialun jir ke pa plang je phan ke lake itum ke to pini son non si tok lo pulote pini jong si patang lon thek thedet pulote mo phi ke patang thui bang chetoro same pini si la solun jir kabonda lapen alun paklang pu pu jong si ning khang dolo pulote solun jir bang patang phit a jan nang ji kalite he tang un nedet te tila sor mu sung o lun ka son se kabonda ta he nidi me na sita me lun jir tok thek the des ta me khabar idun la pu son dolo ama si nili me na pen sta me ji chini le he ta me la ke anotin na kabonda atum si che prek jam le he no na ma tok tha pu sta me ajhak tum ke the lapen ajhak tum bang ke thek the sta me nili ama tha da ma teng pulote lun gabonda asonsita me kijoy ke gali sungkrung
1: lalo tangte kiluna bangge arni siang bong pen ka record dam di la tang un ma
0: oh ke tang si ki ong lo la puson bangge nili do oh nili studio long men men si kilun dam ke ong isialam chithan dam lo na studio long si minute ho ba minute ke back alun jir bang nang parju pu he la malom so back charlie po la lo te kilun bang pangcheng phit la puson a jat lo nili arni si long ke jirni lapuson jerthom lapuson tame lun ingbom lo apen ki un sige o
1: tangte ijira lun kabonda mate ki lun ponalong dihin na bangke ko an akenang do iklo
0: la bangke along tin long gador so lable he along pen ke suri pho tro ke long adem ta do na pen ke along pen ke suri krehni bakre pho la panta do do ijira lun ke pa plang ji phan mate music ke thap phan he lalo mane kon ma dor kisu alun jirs tame ba music tame lanso sisi ke mepu lapen ke ador kom pomar si alun juno dak ji lapen music ta heno dak ji la puson ke kali he la dihina bang kom hex tame along pen ke me sen ta do lapen ador so dak adim ta ador so ulumat me pikpu laputa along pen ke kali ba long pen ke misen la puson na jo tame pinang an dam ke dam luni jira ka selam phanta
1: tangte nang li non ki thur mi ovi ki mi to ma phan lun ki luna putha ko pine ke than ka pachini pon ji la puson do ik
0: la bang ke do e ke cheng si la bang ke ano tin ta lun se pu ma te lun se pi chi man la pon e athe ma ke lun ka chardi ta balun kilun ta ki joy ki asai gali ili tum kachardi mati ka chepadu abang jong si avi purate lun kilun chot kalilo lo kachardi e hen non lapen sonsuri kopia sai ma ili tum ining ke hang ano tin si cheprek jam apojo la si kachardi lapen ka chepadu abang ke akenang sot pusini di ove ge mi atum phanta than poning tum athema anatina bang phuti na mate iphan pathek nang pare nang pura aning nang kirung dun lap atum ke ave mate mena jung jung pen si ni laso hin si ni ning ke hang puhar mu bang chi chini nang ji laso chi chini lo pulo tang te nang mena si ke cheng si bang ke chebor i po nang po laso chebor i along ko mani ke aning nang kang sam dun do tai mate di la si laso along iphan tame ako nang chirap nang chito dun bang do thupo la si ke cheng si bang ke bang phan chokhanang ne emena ke thek ji phan ke re ji phan pulote ili tum emena se chebor ipon pa prang nang ji pusi nili ove ki mi tum phan sta me than poning to
1: tang pi nang li non ke do dim pen akang to yang deng an ki dun ji phan apuson

0: gemang do ikma
1: nili do anutin amake undun de ta thai boy phista me nilita angsong ang deng mate bollywood atum anki undun di he stami latum ang deng long an ke pali dun kang tung ki ining kehang ha bi hek pen sitame do la pen non puan ta do bomla la si nili penang an ge chobor ipon bomlo akang to yang deng bollywood atum along ke pali dun long ji phan apen hirjumi anutin hirjumi yong si do nili phan ta kaching hondo nang pidun pulote nili tahala swang deng an undun ji pusi kachimat hadam ke dul he la si lucky hirjumi hormu bangke anutin sita nang pidun no pulote lucky ledon wek po la si penang an ining kehang arji ding ulo bollywood atu malong asan son le ilita london long asan te po ya tadi ining kehang wangke arji ding ulo stame lata isi awar sai ma tedi war sai ke me non mat long le chorla stame mor nisi jong si long lo pulote nili hala song deng anstami ke palle donji phansi ining bangke ke hang dam bang dolu he
0: choro lo la pen nang di ke mang kam se tami chun ik vek ji rada hier jumi abenili tum ka do ka via hier jumi pen se tami he din morning si nang li se tami mesen la pen akang tu bollywood ang deng an ke palle donji pha hier jumi se tami do iglo
1: choro lo nang li tum hier jumi la pen ka do ka vi rada hier jumi yong si nili phan la pan akang hon jong si do puliti nili ta onnon vek ji pusining chi the dam lo
0: tangte nang linon nang li prank engkam ka che jordan jia phan ke claim kang tung lun pen anpar kopine du thui glang ma
1: nili lun ke lun pen anpar bang ke nili la che thandam lo na anatin phan bang ke pine un ele he tame nili lun ga chardi pen ka prek asai bang ke nili peri la son si ki roi roi la son ining hang o design pine nil ason ka selam choi non ajat no stami isi design kipalang me la so hormu bang ining hang pik ne ni tami non sami la hai asaita klempon bom lo he dun ki lun adak adak lom la puson si ni li la hai asaya mu ta chuk klempon bom
0: tang ti nang li non nang chathani glo nang li choi peri design ni ka son se ka salam nang li ning hang pik pu la si nang li konat ni ahong jai along la puson ka chipati dun mati ka chipaklang dun la puson do iglom
1: labangke nili avela sami imena aphan abangke lake anut ka prek aphan chotoi dam joklo le he nason nang pe nipitha pu tame charli diang ko bangke bangtum si nang son se pile he nang selam pilo tame non nilita charli don pen laso ang deng bangke isia ke joy wan dulo ke mena phan bangke theklo ba un puh pu phan se chuma tha dam le he
0: tang te nang di lun ki lun ahong jai along pen nang di mena phan ka chelang i banang li hema phan ka chelang i la pu sona war sai do ikma
1: lalo lun ki lun pen ta penan ke nangkar chak dun dulo ka charli nili ingdeng tin long sta me lun ki lun pen ta penang an nili mena si char chak pon lo la pen ke hem tum phan ta dor de phu phe sta me penang an ke nili ta chirap dun nong lo la si lun ki lun ke lake ikai ding pi tame unwer ji puke chipu thek the he boy phis tame lun ki lun pen ta nang rap ulo ni ar nam lo ba ne ni ke mang asai ke lun ki lun hen lo pusi ni ladak pen si ining chi the dam dolo la pen li mo phis tame un an ke lun pon ji pusi ining ke hang do
0: tang tek nang li hindi lun la puson ki lun ta nang li ning hang ma
1: hindi alun ke lae kalang lo nili ning hang pi alun stami nili program along ta penang an lundun iglo hindi lun stami along pen ki hindi lun gar ju kang tung tam ta dok te ti ma ti di ama si lun pidun ti ti
0: tang ti izir masap so radio gar ju ra ta tum phan ta nang par ju ik ji ma
1: hindi lun hadi lalo hindi lun jir sami nili kilun ining hang pik alang li lun si pi Shreya Ghoshal alang li lun penang an ining ke hang dondu la si alang li lun alang li ateng nili thek thek dat tathe voi phis tami nili nangli tuma phan masapsu parju ji phan si chisek la

0: jumi ik pik an lo kilun pon pot nili ning ing sam pik lo nili classical la lun nili sitami nili ning hang pik
1: chero ik lo
0: tang te nang li lun kilun apu thep lun kilun an ning hang e atuma phat nang li ko son pen si lun kilun nang jima mate ko son men si kapang cheng nang jima lakato ka vi nang li than pon ik jima
1: lalo lun kilun ta isi tal pohar mu bang itum hum dun thek nang ji non son music di music itum rot pon po kusong den si itum lun kilun dun nang ji ma hala so bang chini dam pa prang nang ji hala so har mu jong si ave purati lun ta isi aki jume pohar mu bang ave da ti la si lun kilun ta tala bang lang pe me nang ji la so long si lun ta la da kupi ma nang li kilun ke pa jume ponji ke tha ponji tame ladak si chokdun lapo nasi lun kilun ta ake joy ke kali tame anutin phan ke arnam ta apun pilable tema same nangli ning kachema tha pen nilita lun se pi mate lun se po kacheman unji pu ason kache theklong do purate labang ke kacharli abang ke kenang sot itum lun kilun ta men men se la pulun nang ji pulote lata isia ka siksak do aprang si ke charli pa prang nang ji itum ko an ma ka charli la an si lun jir sta me ili tum kilun pon thek ji abang do po he la si lun kilun jong si ning hang vek pulote mang thip nang ji mang thip lun kilun chot kali le he ason tin asai ta itum mang dam thip pulote arnam ta ahir jumi puson ben lo arnam ahir jumi ta ili tum long pon po la pen ke imena jong si ning hang e la pen nang li lun se po mate lun se pi kacheman kang tum ining ke hang vek pulote la ke madu ta kali imena si chardi nang ji imena si bor ipo nang ji la lo pulote anut ka prek tum ta nang li lun ki lun aning kang sam nang li si aning kang sam yung si do puluti halatum si tame nang li phan isi ho or nang ki pidun mate akirap nang ki pidun ji phan aning hang po kasi ilitum kecheng si imena si chibor ipon paprang nang ji po si nili than po ning to
0: tang te nang li lun ki lun nang li methang ning ke hang pen ma mati nang li kumat niya long ya thek dun long pen tong nang li ning ke hang lo
1: lalo bihek ako hot ke ahog lo tima imena ahem ke non pudam lo nang lun kiluna son tame ajata ave non son bang ahem si karji dun long long la puson lo ase ge the pen karji dun long po nili la son si lun jir same bihek pen ta ning hang o pot bo la si bihek pen tame bang kiluna lun la puson arji dun long lo pulati inin chi thap dun thot ti ti la pu po la son si lun idun pochardi dunara teti lalo bihek pen nili karju dunong long laki ilitum alun sepi nonang man lo alang li potmosri award ke long dun abang phi elit kaching hon alun sepi pokhela lek thepi alang li tum alun jir karju long pen si pini an tame nang the nang ding pen alang li tum alun jir pen si keplang dun lo posan si mathale he athema alang li tum le

0: nangja ponpe nangthan ponpe pute piniar ni nili tum kado veta ove kimi tum ta thek thede ji ase alangli tum alun karjulong pensi nili tum ta ba nili ta theklo pusi thek dun longlo pusi chema thale
1: lalo tangti nangli lun ki luna nat kapang cheng dun lagi nangli ake hai pi pokila lek thepi alangli phan ka thek dun long pen sinang li ning ke hang dun lo inspire lo hedi la si nangli alangli lunjir se tami ijir back radio kar jora ta tum phan parju ek jim ma sap so ba
0: chok ji alangli lun ke ining ke hang si ge ong parju pon po alangli lun

0: solunjir ning ching sam o tam yalang li an ke nili ta podun de
1: arju me pick an lo nili ninging sam pick lo la pen ang li ate on
0: aki hai ili to malun se po es ikathar alang li si la solunjir bang e ka bonda masi nili ta thek the das ta mi bengali alun kin nun ching alunjir lo nang par jupon po de
1: chak ji

0: pictures? Nasulun siya lang.
1: Jumiik pic ang loak. Niligyar juik dordi pic lang. So tami insosi arnam le here jumiik ang papidun bom lo na.
2: Lalo. Choro par pic lo nang litumpan pini nilipan ladak. Nang litum na cho papon pen ningaklong pen nang litum pan choro pon lo la pen ke radio karju arat do ana pan tami nililunjir nang karju dun la pen kadogave nililong na chera machito dun do ana tum pan tami ningaklong pen choro pajer lo kardong
3: la pona por nang litum suar loa siang tonga chai mek ang dengalong lunse pi juti tirang pi la pen hut pang pi Tracy rong pipiang pong chihu chiput arjuik long tanglo. Laki Akashwani Tifu. Non studio guria por pai Tracy ramni thomke plengji dog dog lo. Lasinang litum Mumbai pen kapachatak vivid bhartiya jamek arjulong ikpo.

long nang po seta alang chi hulu mate aphen du uamat jun no dak si ing it ong amat hem si chewang nang kok lo ke chalong adim pusi pute ahem phu abang kupini ake sung do kok amat an e om ta chodon long le dak si ahem chewang thujui pu phan si ki putamalam the pinya sarlam the lapan helo Lakya Kasmani Guwahati Mahabahu Lunang de ngalong pen pinya prangsi alunji rajik senang kilunji kangura milik alun lamthi kopai kelangnu

Piniga porchok ikta lalo siya kaswani guwahati mahabahu kat bingdeng penalapansi kang toniklo. Penable putara poroting penche tong tiklo nang dumi thangmi kurwang tu.

0: 파가 슬람이 판 게는 힌 벤탄 모닉타
1: 라라라 소파마데 파니처라 카슬람라 만게 아손도라 프리에디 프리무카마데 켄 라 프리방 아케나소 케펜 마데 시 알로나 팔랑 미파노 헤디 케펜 라방 프리방 케나소 라펜 불카 체크시 펜안 키유스 이툼 켄 알로 헤디 라펜 체크메타 라타 유스헤 파스타메 안 나레레 라방 타메 불카 시 맥시멈 이툼 키유스 키 옹로 불카 체크 방가 프렘 판로 라펜 나 체크 미 방에 kapine kang ni thalo pida plug pan ha zor pan ha si useless la pan la pri bangela kapalang me phan la ba ke phen ka pathir pan la lo angke la so a pri ta ke long dak tum kar bing long mang ke long sung piklu dosita hello wing wing lo la dong kam kam pan hello wing wing lo non mangel tum ho jai mi along si nam nam nang ji harak ta tum kai ke ta sono adapt si baji pho tro te thur si hada ba tro si long pale don si mane chithi do nei ka chithi la ta pri ta long ni de Hello, la son si bang bang bang lo he. Stamen non bang ge chi ti du nyok phlo non bang ge alang tum si tum ta chi chini lo kai ke lo ma ti di nam nam ver ma chi chini ma si bang ge funan kol po o nang le lo de pri neng te du lo he di nang thumoi son ting ting thum nang lok lok lo non bang ge
0: ta de na ni la sofa la pen palong hai ka selam thank pi pen ka selam a sofa ma te table hai si tami ko an ka che pek du lo than panik tha
1: ene ke ne tum ha tuning nang than long la boni halo nang than hut bang ge ada ini ta sar bangana ke mane nilega sota manghaglo scientist bamboo scientist posis bangana ke ciulu amne lega men kardio mane manghaglo bo scientist do dum la check pental ho posis ta menon mang asu chinga sona thana bangge think pi ko an ma anin kan ke dam aji ke ding sona thaksila check ta jong si treatment pakalo treatment mate la ki up karnim di duai pen hela tibit pachu che phanong si treatment ki up pakalo protang te ada think pi ko an ma aji ke ding la tap ano lasting po human pasi thing piang sin kan pocket plat la tum tan kan pocket dun lo to son chen ga than la chana taxi ko non ni ta isi experiment met me thang man chi proof long lo he
0: kala
1: nil hem jung jung ta na nil potom 2008 2007 halong ki claim so fa dan ta hem do thang thela hem ma ta me thang ki sang adim paleng ta la check paleng lok la do dim paleng check sob la hai sa ta check lok la ma thang thela ke no bela
0: ki jum nai sita me
1: nikan sita me nikan koi thong ke be dam lo
0: me pig alam na ke hai tangte mohat nang li than pon lo hala ki up mate treatment polam thena li than pon la sila check treatment ki pi mante la ki up ke koson si ka selam ik po check ke koson si ki up ik lo na li than pon ik tha ko pi pi son si ke nang lo la ki up ji a phan than pon ik tha
1: la lo itum la bodu da chini lo je check a phan ke ba buluka check lo mangge tibit aning dok pik tibit chukok pik la lo ama si tumang ge la si adwai dole he isit la treatment phan ki up mane sony da da claiming la tibit ka pachu che phan ge isi bang ge ki up la pen isi bang ge karnim karnim mang ge tum da chini la ko ko pen ta di nane khara lo nane lang roi long check war o ti son karnim ni lo ta son taxi itum da la isi a size mane sofa size bang elo apun bang elo patan te isi a tenki dol tum a tenki la isi a tenki selam lo khala so a tenki long si karnim karnim nang po isi bang ke karnim lo isi bang ki up abang ke emergency kam claim pha mane pini up po pini ma claim phit nga hala karnim mang ke ola so order mo ana cho mo chiklo ta cho pote hala karnim mang ta cho ki up bang ke gonta ke thom gonta phli ke up nang ji gla ki up pha mang ke asia dwai dolo isi ke borax isi bang ke borax la soni dwai mix nang po mix si lang long mi do nang po gla up do nang po thank pen me pakar nang po asia thank you salam lo he hala so thank you ka salam bang pinan pa ding nang po pa mi nang po ma si dak si up po gla karnim ta karnim bang ke 7 days but 10 days e arnim nang ji la ka treatment po pa ka ti bitu chelo pa ka la long lasting po a ji ding po
0: tang de la mo pen ang le than la a check po bang ke la ki plak flipin la po opum si ik nang po ma
1: la lo la ka plak phle lo apum la a sek tin long si misin pen di et chok chok pang kok la duai kapal lut phan di ang kok et chok chok pola si daksi duai palut po na pusi arnim po nge la bang ke pine furniture pine phan mang lo he sita mi hala mo pem pom hem ki kim hem hem ka selam modern house di hala hem ka selam lo bang ke up ilo na bang ke hala bang ke non son islam hemani yogon si 10 foot di pan ki ding an yog bang at po islam bang at po hala takta asek tinong sila si duai up pola so duai kali plotang te la doyon si kilong sungkrung plotang te isila kerosene di kerosene pen diesel mix po la se asectin long apo to bai hala bang hemi kim long pan lo yong si kerosin diesel talong sung.

0: importante la soit doit être hein non ma joie que la dac du fumeur tado la peine gouti matado que long joie que là le traitement peut avoir bangé
1: qui ou ma de traitement est clair pour la si comment ne bang pourjong si clair j'ai n'ingang bolote mais thang jong jong si tamé mais thang hem ta clair ik mé ma la bang so clair avoir ça de ik ma thang pour ikta
0: là le la bangé jong si mané bang n'ingang pourtant te mais thang hem jong jong ta clair mais jong si karni ma phan ka selamating ki selamun e tangka ve potang te metum ela isi dongso hedi a dongso hudang po kali potang te kopini a plastic pen nam si plastic pen isi tangki ason selamang po hadal treatment ta sita choklo tam thang jung jung hem ta melo
1: a dawai man te la powder bang kwan an pi ik nang jini litar isi long
0: itum kilang lang te la 500 liter bak sona lang long plotang te la burix ilin la borax ilin la ilin lin sita chok pene 500 liter alang long hedi
1: ala
0: cho
1: tang de mo la bangso lang mangke konasi ki wardam ikpo la pen ko sansi ki warna ikpo la bangso pu thakna ni than pon ikta
0: la la la so lang bang hedi penang an itumta methani manon che thelong lo adak mane pinana bab ti atiti
1: kala
0: bab ti ati adung rai thing pi thing prang ruta ti atiti amat si la bang elong adim ko pini khar so son hu chom nang po ko pini adong so son hu chom nang po hadak mat pajoi da cheta son da cho
1: me pigalom la khaila bangke nali muthan bon iklo nali ki check pen hem chita me kim bomlo pusipu lasi nali check pen hem bangke kunachi ki kim ik cheng la than bon ik tha
0: la check pen mate buluka pen a hem la ki kim nam cheng kasan nam cheng bangke nili jirkindeng si da ki kim cheng lo bon jirkindeng lo si da si bang jung jung hem ki do hem mane apu bangke sang hem la hem bong lo la buluka check pen lo hadak si ki kim nam cheng lo bang me thang si a check adwai sob chanam lablo a thing sing chanam elo to mang bukle nam lo anchor lo jirikin ding hada ki sibang a resort kasalam ji phoda lang li pen an a project thi pu do da kasalam ji amat a sab so hasu tin patang thak delo i hum hemet tang takang lo halo sta me taksi kinam cheng lo
1: tang te la hemi kim han bang ke nali than pon lo buluka check po buluka check pen a kapre ka check sita me en igme ma mate kim rang ime ma than pon ikta
0: me yong si ala apos phan bangai sita me anin jok phan bangai la bulka chek si kelang me kelang me ke thir kelang me ke thir lo la phela il tume gujal tar bangai pan yus ye itume la boltu system ang di boltu pen ka pa thir bang si pen yus masila boltu pulte la bulka niok apos bang si ki yus lo la si ki mi lo la pen pine asta la phan pusita me la chek ki me da chok hela bangai stal ki bung pine ar pong arep bung chet ki pine ni ka par pong phan ha bangai chok sita me tin ni hang si ka prek pot
1: kala
0: masila mane bangge buluka sadening ang sop kadu kavita putela buluka ta chok ta kelang me astale la me buluka sikelang me lo buluka check bang se pum ti pupu lalo check bangge sap sap pu mil ta use me
1: kala
0: lalo
1: hem kim ji plote ke pang cheng cheng asai la bangge foundation bulo nu jok hanlo de lasila check pen nu jok pathir ji phan bangge ko son si claim lo ko pp si ki nang pon la so puthak na li than pon ek tha
0: chok lalo ine ke yong si check plote penan no chini lo la longle chok bangke thudap o
1: kala
0: sitam no tumange longle tha matela a post phan foundation phan ke isia sabso cement use po cement athak bangsi la so post dopo so post dopo adak boltu pen pachibung po ko pene isia claim me pachibung mate isia rod di alu cement thapo jo lason me si anyo ka par jablo la pu direct ethor la longle pen ethor bangke claim kle so mangke tibi chudap o training la thana teng la sono mane sabso cement apos sabso e chomnang po cement thok chomnang po la so thak bang si la so check mate buluka pos bang du dun po hem kim ge dak bang ke penan ke boltu si ki use ki ong lo apu ka pachi bung ka pathira phan mang ge la lo
1: a check bang ke cement parure lo
0: parure lo cement parure lo si tame alo ka pathira phan sab alo rod do pe he rod som chok po rod krong chok po la so rod long phan rod pe na so pachi bung phan mang ge sab la cement thap chom du alo he la lo
1: Mepik alam lah ke hai lah bangke. Tang te la, ini tum check pen hai kim alam te si chitan pon ikbam lah si. Hem char don si tam bi la bangso check pen kim unji ma ma te arcak unji ma than pon ikta.
0: Lalo. Lalo hem char don di, mana tu step hem. La son ta, ini tum han iksi slason project wang wang lo. Ke tipupu dak di fulong inut la tourist department long inut cycling bang dak nang berita lo isi project selam ta. Two store building ahem check pen selam pita a project selam moi ko anma di ama selam pin so no project abal dulu amal tumang aso risks en hahedelo
1: kala
0: hem manga non si nilong tala labor mate na claim na don tumbang non si kana

la ke akashwani de po non arjuk sinang karbi lun bare ma jame ke lun bare ma jame ke long non na tumar juk long po adam sar alun kapang ri ang deng kilun ja tum la ke don sing ton la pen sarot be

0: kaya harling kidam tangang ku ngolong lamet po tok bang hir bang lapen ke Karbi Culture Society founder mai phulo mate a president lo lapen ke social worker mate rachari lapen ke rata sayak lembang bang phula pen ke inspector lapen parta lang teacher kam taklem lang lunse timung alang ba dun thuang kung puthot dam tholona kardom timu ge hai
1: kardom
0: pinia bang ke chan tholona owi odon huralam
1: college long ke dam bi em a manager thad ba dia admission and via corosan ya pidun po ya pidun po ni pharo pho nam pidun po la at ba ri pa dam na mo nani tum pi yo pi na ri ta pin pin na ke chu yo ni kro sa pin na padun na padun ni hem ba do ko ka ma na ni ye la pusi te la po lo nali tum me yong sinang chirap do yi de padun nang ta ni li ge pai bi chi toy aso ga pe pai sik pe ni pin na kam klem do si pulo si la ke ne bor sing te rang mu yi dar si pulo ni li sok jor lang so le ke ne bu ko jan saligram te rang se saligram ke ne sing hem dukan along polo mu bang lo te poisa na lu dun po na liha admisor emot busi alang li sto hari sok moro na piet ya det la so si nang ini ke dam lo na thu dun chit dam na ong ho da gari nang le lo la so sok ka gari long le dun joi nang hada mu poisa long le nang li hada pen tha bu ko jan pen ha ke ne forgetting coding pen ha gula khadam phino lam thegi bu thegi bu dam ke dam dipin ada ke ni dahal dam no thang thelo admission en apu mosi dak suri hojan la borsing terang buidar hemsi hadak dam lo mosi la swa ke ni apoisa nang lu dulo pharu pho ha dak pen ha dak la sok lin det pen la ke ni saligram sing tam long poisa chi pi pen mosi hong hunang lin na prang mo mosi pharu pho poisa nang pi den lo asi pharu pho nang poisa la pi si bogojan heri railway station pen ho kene forgetting courting pen ha gulahat dr college pu kene aswa dr college long si devoras rai college pu long si hadak kene admission ni lo

0: salah suwa prang-prang tumapan ke sorsara mo uno sita raten tutu pangkri dunri penrong sorta pangkri dunri kata wita pangkri dunri but I school bang tan-tan-tan te tila so si dokok asini unan atum hirikuri lo usumara tumpan eki pangrum ya pan I school of a dead edime panta son hirikuri lo asi penang an eklem kang lo pen school ki mita penangan se eklem kang masi a p2 bangke kene rong sor si ka council kene hala da ka kene leading minister do constituency ki tak do khuru buthar bangka ki mi yok ta we kene de we nang le thu do no po masi fulo ku pusi thu do po ma pu hem wang si kene lo a rong sor ke la le pathu do na masi dak nili hem sor bang pulo ku pulo ni ku sumar be khalang ke la le di sam ke ni paki rup de mo long le de te ku pulo te pulo ni ku sumar pa ti pag reng po pusi e ke ni ki pudut ni hem sor bang ke asi ala rong sor si pulo o jat menu sita de pa hai begi puna ni matha ne pod pathu na po masi hem si jing wai long bang son son tang ho pot ku pulo ma thurun wang lang bom basi sakuri bang siri kita la sakuri ke hang aku ko ane ki sung ma kalang laki o hur bang sung thula
1: oh
0: a sakuri nang than the rek lo yo
1: hon
0: ge sakuri nang than the de pu enun num ni son phai le long de de po
1: hok lo
0: ja dong le de po ma si yo sing dule phan pu lo e kene lo sa sa ni e rili phan ge sakuri nang pm phi lo han nang ke hang hur bang ku son ge sik sak mon no mi than mon no nang than the rek nang than sak ki hala kini hot sarong pi bu do so em pandang rum wi de em pan fi tan no no man ke sakuri bang che ui de noi pen sa wan nak bang ke mdc bang ke bang tan de kom bon mdc tu ri sakuri che op si sakuri bang che ui de noi dak nang wan tu de po pen mon ning kan ka prek si adim ka prek belek nang pek po nang tu ri mo nang tu ru noi pu si ki pu pu si sarong pi ni panang tan si kupuloma sarbang rongo sor singwai tang det mita ukroin tang det report la si sakui da ki utang det jing so jipen det report kala lu chen non det pe ni ke ke ne puta kali puta lang thara mi pule por ja non sita puthe ke delu aprang be ni than loi me ke son te ni ke na son bang kup bre ji ke funang hen nang pusi ni pune sumar be ke lang to ni do lang por be di dim ti the klong ti se he be ri ri report se kem du ni lang pulo sita bang rong sor sing to mang ka yat ta phu phu dai kai ta ke ni pe po si la da ke a hu sti da ki mi po yo phan le ki lang nu se ta li nang sa ki mi sing e po dak lang du nu si bang pu po si yat da turun po ma si da he di pulo na so pen ser ke ni hala yo sing do le ma si nang li la hok wi nong lu mong sar hok wi nong lu bang wai bi de lu ro sor phan i si lam ti chak tang de po ma si an si ke ni inspektor phan pu si itu katidiok pemasina hari ko idiok pansina swai release as what looked like long si nomination da file lo pal ke six sak puri ye la pura si la sakuri ke di bang che than pe lo la sai long bang ke di move si mdc long si den di ko ke di mdc ki tong to son lo to lo ke pa pu ta li pura li ko pi pe na de ke thurun po pu independent lo ke thurun ji ni do liyo lo ni do liyo po bang balik mo se something han se do so something han se hai pen se la lo puri lum hai tum thura rap na ko isia party sing den na pu party lo sing po sing den nang ko ma si karbi kene knpc kapc karbi ang long people conference e karbi ang long people more the first president ni tum bang krit rock candidate bc la so kene kene KAPC pensi turunu arjan gen tapil te itu ge ime pot ki thun arni arjan en nang bose ting si re arni arjan si endo na si bang kret rok konte su sita ong sam sing pen je nok thuni nam te rang ka do be tum bang kret rok do sita ha bu ge nin wet hai jot
1: oh
0: ge nin wet hai jot lo ge bidi ji der ko pul mla ho bang phi pho ba ko son te pe ne samai bu nin wet hai jot lo an ge hala dorbar tu mang ha tum si hai lo tum si phom del ta ne ning kan hini la la independent isa si dun kong ma si invest si ta bondun ling si dun bom

det lang rege jing han alo na jam be long pen ke padu si ar ju xena rang sina sarpo cultural troops atom kilo na lan alo nan te karbi ang lang lai tumarang

0: angela tumor bangse mo cancer kemanji angthek ason man ek datpo angke non ilitum e banglong mane non chithan pon iklo tumor ke kupilo tumor ke e banglong nane kanglot ason chithek long nane lumps ason chithek long pute lai lage tumor angke tumor ke ilitum long hini ajat a tumor do ason ke nitum bangke benign tumor popo ekta ke malignant tumor popo anke benign bangke cancerous kali anta malignant bangke cancerous la si benign ke ahutpen ibang long men tuni chithek long so se nani kang lot ason chithek long mo anta la pajo pen the bom ji anke ake the ta ahutpen chithek long le anke akisung tanang pipe da ta hai ke chengang ko ke anta la le chelang dun de ong lo pote la so at benign bang malignant man ik dat ta hai la si kai ke ta ile tum bang ke la son men tu ne na ne bang long kang lo da son che thek long de doctor long prabjin pen pale dami phanse ile tum bang bor inang je la si kai ke ta ile tum bang long ta na ne prek check pen na ne akimi pine ang thek ka he no son che thek long pote doctor long pale dam ji phanse bor inang ye anke la so malignant mane la so cancer ta he di ebang mane non son tumor le na ne ebang long form lo pote ili tumbang chelang dun de ong lo pote son kaprek anat ev penta chok mane lymphatic ev penta la son he di spread that titi kaprek a tissue long kaprek abang long tissue long la so pote kai ke ta ili tumbang ke che reji phanse bor inang ji anke la malignant tumor po bang ke he di ki spread he chat ek o la se kapreka ok long anta kache prat bom chat ik pik angke ev long penta pangtak te titil angke kapreka ok long anta le dam rock titi la support si la malignant man me angko pen si ili tumbang ke nani la son e ok ke kang ason kang lo da son chi thek long lo pote ke so bang tan te angko pen si doctor long pali dam ji phan se ili tumbang e bor inang po
1: churolo doctor pachini pon apon tangte puthonang jthara cancer ke so son ko andulo
0: cancer ake supo son kaprek a cancer do non son a body da kaprek non iphudo angke a body do non son tumbang ivibong do angthin do ason thak si cancer ta kaprek body part pen si mane kaprek a cancer long itite lason thak si non son carcinoma buta ekta a cancer long khela carcinoma ke non breast long po lungs long po angke non nitum sarcoma pupongke sarcoma ke mostly lason bone erip a cancer angke non leukemia puto labangi avia cancer angke non son brain cancer lasme iputar lok a cancer lason thak se kaprek body part a ligament se kaprek a cancer ta lason son ateng pen se cancer ta dodo
1: tangte doctor nangli nang pachini lo cancer akisuta penangana sondo las non ili tomang kangalong kisuk ke ongnai a cancer kisu abang kupigne
0: non lom ke breast cancer mane emoka cancer la bang ake ong penili tum theklong anke nonason ingho arlo cancer ke ong a jok ke la ili tum habits a jok nonason covid duma hor kijun abbe ke do pen lai cancer kilong mane ili tum bang chi thek long la suppose la hai abbe bang ke ili tum rimre dat sikme la lom oral anke la breast cancer anke nonason lungs cancer ta son thak lom duma kimong apen si lungs cancer ta kilong ki thek long anke epok long a cancer la hai bang ke most common cancer si ili tum angkang long ki chi thek long ke ong
1: chorolo doctor bachini ponapon tangte puthonangar juik thala tangde laso cancer ke su ka chulong po ang thek bang ke kosonik loni di
0: cancer alingten ili tum hamu cancer kupipia cancer lo do types of cancers alam ili tum chethane long lo laso ni cancer alingten se kaprek ang thek long pon long laso nani ebang long son kang lun mane nani e ok ke kang mane kang lo ta son che thek long nani prek jack ason che thek long e bang long pote lata isi kahino ang thek lo anke ke pasi I khoi mate isi thekur mane isi ke che lar ason ang thek che thek long lata kahino ang thek lo anke ke pasi I hud ahut pen avinang ki tun laita kahino ang thek anke la bar pi bar so ke dam ang thek ka che lar tala ta isi ang thek ke hinu lo angke nane ingho arlo amek che thek long nane lason akilok ang thek che thek long mate ake er ang thek che thek long lahaita kahino ang thek lo angke mentune lason